ea tia wā e. Me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Iwi irangi, ko te ea tia wā toa.